Basoka ndiye musaba abebusa kwe ngambana mulonde basoka basoka basoka. Basoka Hassani. Uyo mvuka bana mukozi. Ate mu malirivu wa mazima. Wa chigambo chese chese ngo mutegera ko. Abe kasa central. Mutera bila musa. Gaba mukuria.

نعم، بسم الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أحيانا بعد ما ماتنا وإليه النشور. أما بعد، إخوتي في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولفني ولا متين وشتي ولا تبارك وتعالى ويربنا عز وجل أشام دين تنس زفي نزبينا غزشاني نام تمي بزا أولوين بيرازو نزا جاتو يسام يعني بيا جاتو كوليرا mubinji bya jatuwa ebinji mumuli ekyengera ky'obulamu. Awuno twala omukisa okubeera nga tusaasira baganda baffe abalwadde abali ku bitanda mbeera ez'enjawulo n'abalwadde abali awaka. Tusaba Allah tabaraka wataala ow'ekitiibwa abaddiza obulamu bwammwe obulungi. Nammwe abafiiriddwako abantu bammwe tubagamba nti twava eri Katonda era gyali gye tugenda okudda. Ekyokudda eri Katonda, buli muntu yenna mu nsi muno ayina akaseera ke era ayina olunaku lwe olulagaane lwagenda okubeera nga ayawukana n'obulamu n'obwensi. Mu mbeera efaanagana bw'etyo, baganda baffe abasibe abali mu makomera nammwe gye musinziira otuwuliriza, abasibe abali ku Kirinnya, abali e Bugungu, Bufulubi, yonna gye musinziira okuba mutuuliriza mu mbeera ey'ekyama nammwe kye mukola, tubagamba mugumiikirize. Allah w'abatadde ajja bajjawo, nammwe abagenda mu kkooti tusaba Katonda ayimire mu nsonga zammwe, wabeerewo obwenkanya, wabeerewo obwenkanya oboolyawo musobole okudda eri abantu bammwe. Kale 88.6 Busoga Royo pulogulaamu gye tudde mu budde buno etwa pulogulaamu ddaawa ey'okumpi n'ewala. Mwebale kutwagala, mwebale kutuwuliriza, mwebale kutambula naffe. Oba ennaku z'omwezi ya 23 ennaku z'omwezi ya 23 omwezi gwa mukaaga, ekitegeeza tugenda kuyita mu kitundu ky'omwaka ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa mukaaga. Ekitegeeza tusigazzaayo wiiki emu tuyingire omwezi ogw'omusanvu. Aye ennaku z'omwezi 7 olwaleero, ennaku z'omwezi 7 omwezi oguyitibwa ogwa Muharram. Ennaku z'omwezi 7 omwezi oguyitibwa ogwa Muharram. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti olunaku olw'enkya n'olunaku olw'okuna tugenda kubeera mu nnaku zammwe Ashura. Bwe kiba bwe kiba kirabise, nabagambye ne mbagamba nti guno omwezi gwe tulimu gimu ku myezi egy'emizizo, gye twalaba emyezi egiddiringana egy'emizizo omuli Dhulqaada, Dhulhajj ne Muharram. Dhulhajj abantu babadde mu mbeera za kukola hijja, za kuba biwaji, za kwetooloola kubeera mu Arafa
ebinebeeranga yenkizo y'omwezi ogwo ogwa Dhul Hajj. Tugamba nti omwezi guno gwa Muharram tubeera nga tujjukiriramu okutaasibwa kwa Nabbi Musa alayhi salatu wassalaamu n'abantu be abaali bamukkiriza Bani Israel. Katonda we yabataasa okuva mu Misiri wa musajja mukulu ayitibwa Falaawo. Falaawo yali yeeyita Katonda eyabonyaabonya abantu ku lukalu lw'ensi eno, ate nga Allah yali yamuwa obuyinza n'amuwa n'ensimbi, era ng'abantu bakimanyi nti Falaawo Katonda. Onako gye twalabye lwakuba nti obudde tuba na butono, onako gye twakomekkereza nga tulabye Musa alayhi salatu wassalaamu Allah yamuzzaayo ewa Falaawo. Newankubadde twalabye nti yali yavaayo oluvannyuma okubeera ng'azizzaayo emisango ng'amaze okutta omuntu, n'agenda gye yagenda gye yakolera omulimu gwayo ogw'emyaka 8, n'avaayo Allah n'amuzzaayo n'amugamba nti idhhab ila firauna innahu taga. Twalabyewo nnaku lwajjo Allah ng'amuzaayo ewa Falaawo n'amugamba genda eri Falaawo omukowoole, mazima Falaawo oyo yatogga. Tewaliwo mulembe gwonna, tewaliwo muntu yenna Allah gw'atuusaako bagtatan, gw'atuusaako mutawaana, wa innama amala musindikira mubaka. Tewaliwo mulembe gwonna Allah agamba nti wama arusalunaka illa liyuta'a biidhinillah, buli mulembe gwonna nagusindikamu ababaka, nabatumira ababaka ng'ababaka abo bakugondera. Bwatyo Falaawo Allah agamba kama arusaluna ila firauna, Allah bwati ne Falaawo yamusindikira omubaka n'amusindikira Musa alayhi salatu wassalaamu. Bw'oba wakomekkereza olunaku lwajjo nga followings kwasagala kudda mabega olw'okuba nti tulina obudde butono ate biwanvu. Olunaku lwajjo twakomekkereza nga Musa akomyewo ewa Falaawo, era amaze omutegeeza ensonga ezimukomezzaawo. Awalani yamugamba nti ya Firaun inni rasulu min rabbil alamin, yasooka mulaga n'amugamba nti nze wange Falaawo mazima nze ndi mubaka, omubaka gy'oli avudde eri omulezi w'ebitonde byonna. Era ng'amutegeeza haqiqun ala alla aqula ala llahi illa alhaq, yamutegeeza nti nzize haqiqun mazima agandeese ala alla aqula ala llah, bigambo by'eggamba bino si byange wabula bigambo bya Allah. Alla aqula ala llahi illa alhaq, bingendo kugamba bya mazima. Era n'amuwa ensonga n'amugamba nti mu nsonga ezindese gy'oli kad jitukum bibayinati min rabbikum, kujjidde n'obulungamo obuvudde eri omulezi wo ng'era ye Katonda wo. N'amugamba nti fa ursil ma'ya bani Israel, n'amugamba nti ta abaana ba Isirayiri babeere nga baddayo ewaabwe. Jjo nabannyonnyodde abaana ba Isirayiri bajja batya mu Misiri, era baayisibwa batya mu Misiri, era lwaki baatulugunyizibwa nga bali mu Misiri. Twakirabye jjo ne mbagamba nti waaki Falaawo yatulugunya nnyo Abamisiri olw'okuba Abaisirayiri, olw'okuba yalotebwa ne bamwotolera endooto nga bagenda okusuula empaya ye, bagenda kubeera
tribe ya Abayisirayiri. Ngawala musimu tuwanga alira osingano mkulembeze ngaina tribe jatadeka amanyi. Ngagona amanyi agateka ku tribe weyu. Ne Farao amanyi gonna yagateka ku Abayisirayiri. Kati Musa mugamba nti Bani Israel mbajja Misiri mbakujjako mbazzeeyo ewaabwe. Ekyali ekizibu ennyo kwa Farao yali akyabaagalamu be baali bashamba boy, be baali baweereza, be baali bakola buli kimu. Kwala kyava mugamba Farao n'amugamba nti inkunta ji itabi aya. Bwakasanga byogera inkunta ji itabi aya. Oyinayo akabonero konna akasobola okulaga nti Katonda akusindise. Yanamugamba nti faati biha inkunta mina swadikin. Namugamba nti boka yina faati biha. Leta akabonero konna akalaga nti Allah yakusindise inkunta mina swadikin. Bobeera ng'oyogera amazima. Leta akabonero akalaga nti Katonda yakusindise. Oyinza okujja okummanyira kubanga wanga lya mu lubiri lwange. Leta akabonero akalaga nti Katonda yakusindise. Wano waliwo ekyokuyiga era ky'ova olaba nti mu mbeera situli tebanyoma mulabe. Omuntu ayinza okujja n'ajja naye ng'azze kutwala bufuzi bwo. Naye gwe omulabanga owa wansi naye n'ajja ng'azze kutwala bufuzi bwo. Farao yakulaganga tanyomye Musa. Era yamugamba n'amugamba leta yakabonero. Fati biha inkunta mina swadikin. Kola leta yakabonero konna bw'obanga kutumiddwa bw'obanga oyogera mazima. Allah agamba tabaraka wa taala fa alqa aswahu. Musa yakutta omuggo gwe mu ngalo. Fa idha hiya thubanu mubin. Nakwata omuggo n'akasuka wansi ne guvaamu omusoto omunene. Kaali kabonero Musa ke yajja nako. Allah agamba nti wanazaa yadahu fa idha hiya bayidaa'u linnaadhirin. Musa najja omukono gwe mu nsawo agenda okugja gwonna ng'omukono mweru. Bwali bubonero bubiri. Abantu ba Farao abaloga abaaliwo ne Farao ne babiraba. Era ky'ova olaba nti kabineti abambo aba Farao abalogobe bwe baalaba embeera eyo ne bagamba nti nno waqala almalau min qaumi firauna. Bagamba abalogo ba Farao abantu ba Farao ne bamugamba nti inna hadha lasahirun alim. Ne bamugamba lino eddogo Farao lyazze na Farao Musa lyayina. Inna hadha lino eddogo omwami lyazze nalyo. La sahirun alim. Dogo liyamanyi nyo liyaze nalyo. Ilane bagamant yuridu ayyakhrajakum min arudikum. Ayagala kube iranga akufurumia. Atufurumia musimu no. Famadha taamurun. Tuweko chetukola. Bako chotugamba. Ilambele farangana wetyo. Kalu arujuhu akhawu. Warusulu filmadaniyati hashirin. Ekyaddako bagamba Musa soko deyo nabo ne basoka baddayo ne bakunganya abalogo baabwe be baali bamanyi bagenda kuleeta abalogo abaamaanyi nga walabo lwaleero banoonya be bagenda okuwa obukulembeze mu nsonga banoonya abamanyi okusamba omupiira kyakulabirako banoonya abamanyi abasobola okukola obwambega banoonya mu mbeera ez'enjawulo banoonya abalogo ne bagamba twagala kuloga ne bagenda nga bakuba tooki mu isitaani muno oba mu ggwanga gundi oli mulogo n'oli mulogo ono yasinga amaanyi baleeta abalogo ab'amaanyi bwe baddeyo bakuŋŋaanya abalogo ab'amaanyi ne babaleeta ttiimu nga y'abalogo abo mukimanyi bulungi abalogo ne bakuŋŋaanya ne bajja ne baleetebwa
gabagenda kusinkana Musa alayhi salatu wassalam. Allah gamanti ya atuka bikulli sahirin alim. Asaka tuka ya atuka bikulli sahirin alim. Abalogo batuka, abalogo falao batuka, ngabaine dogo ngali amanyi. Abalogo bajja jukira Musa aliyeka alina mugogwe ne bayingira ekisaawe babalese era ye batuuka ne balaba Musa ne bategeeza nti omugogwe mulaba alina kino. Allah agamba nti wajja asaatu Firauna. Abalogo wa Falawe batuuka kaalu bagamba inna lana la ajran in kunna nahnu lghalibin, owange mukama waffe fi mazima fi inna lana mazima fi la ajran in kunna nahnu lghalibin, tuina yempera yonna gye tugenda okufuna nga tumaliriza okuwangula musono nebyazze nabyo, tuina yempera yonna gye tugenda okufuna watukolera bwere. Wetwadde mu campaign ng'abantu boogera ebigambo baagala kuba bannaabwe naye ng'oli amugamba genda maaso timu gumite era mugenda kumbeera abe bebali ku lwange tuyinayo empeera yonna. Yaddamu n'abagamba kaala naam. Falawo yabagamba nti ye muyina empeera wa innakum laminal muqarrabin, empeera yammwe gye mugenda obbawa mwe mugenda okumbeera ku lusegere singa munaawangula Musa. Falawo ng'alaba indiketa eziraga nti omwana ono azze okutwala obukulembeze bwe, kye yaloota ng'alaba kituukiridde kwatwa kyebe nti omwana yali Muyisirayiri. Musa yali Muyisirayiri, yazaala omukyala Muyisirayiri ng'alaba kituukiridde okubeera nti mwana wattu owaka wakayo bugenda. Indicator aziraba. Nabaga mugenda kumbira kulusegea. Allah chavaga mantri chana mananaka umweze mkagafama busoga royo. Allah chavaga man kalu ya Musa. Allah nagama nti kalu ya Musa. Abalogo bagamba bagama nti wangi Musa. Bamkola. Nyamugama nti wangi Musa. Imma antulkia. Imma antulkia. Yegwe ogendo kusoko kusula. Wa imma antakuna nahanu la mulkin. Wafiriso kitusule. Boba jawalogo nga baina miguwa mungalo. Bona nga baina miguwa. Ne muli dogoli ya we. Nga Musa ina mugo. Ne nga chiba ina mungalo. Olaba miguwa. Batu kechisira ni basula. Musa bagama nkala alko. Musa na bagamba kala alko na bagamba musule. Nze ndi omu mwemba musoko kusula. Allah gamba nti falamma alqaw saharu ayni nnas. Bwebama lukasu kemigwejo abantu abo abalugabo. Bwebaka su kemigwejo jone migwa jachusa amaso g'abantu ne balaba emisota. Jone migwa nejifuke emisota. Fastalubuhum wajao bisihilin azim. Imgwa jafu ke misota. Bajani dogonga liya amanyi. Bajani dogonga liya njawulo atenga liya amanyi. Kubanga batege denti musono omugogu fuko misota. Ni bajani dogo nganoli kola misota. Imgwa jonane jikole misota. Musa natukano kwa galo kuduka. Naba anto kwa galo kuvao kuduka. Bala bie misota. Musa natuka nokutia. Abangi. Dwa kubante mtu ye mukati. Sto gundi kusa zingazino. Allah biatu ita mkulani. Bili mwe biyo kuliga binji. Ero muto birangabati no gama atino. Omazeko olisefu chikumi chikumi. Oizo kubena nomu. Oizo kubena mchala waka. Bakuzimbidde nyumba bangalu. Toyina chokolera mwami obala gwe okera kwebaka kusiba tawulo kwamba kujana kuvana naiti no commandinga mwete mmere kuchidyo mwagala genda mwete keko chai mwete breakfast bulichimu
omukozi ya chikola. Gwe chokola munjomo kuoza upale buwa mundabu ukabu upale buwa ukabu yoza. Ni Allah inzo kule itako ejenga liya mkozi. Nola wanga ato mkozi akufurumiza mnyumba. Sawala chiteki wala. Hakufurumi. Chufula banti mumbera yona. Tonyoma anga mulabi. Omutu wajja. Musa wajja. Sajjale samanyiga galisi. Abalogo bawanguddwa. Allah gamba Musa. Nam Allah gamba tuwa uhayina ila Musa. Allah gamba tuwa subaka ku Musa. Wa uhayina ila Musa. Allah gamba an aki aswa. Ay gamba wa uhayina ila Musa. An aki agama tino. An aki. Walaka alagama tuwa uhayina ila Musa. Musa tuwa Musa kubaka. Ya Musa kubaka. An alki aswaka. Allah na mugama Musa. Sulo mugogwo. Musa na sulo mugogwe. Faitha hiya. Talkafu maa ya kifun. Musa wa sulo mugogwo wansi. Na kusula wansi. Guavamo musoto munene. Negumiro usota bono wali muruja. Wali waba logo. Baita dogo ya musota. Musa nasuro mugogwe. Neguvamo musoto munene. Negubo jawli kasota kona kari wo. Awa nebadamu amanyi. Awa logo wa mfarao. Allah gama ntifuaka lehaku. Wabato la makanu ya marun. Awa logo wa mfarao. Bebara vecho. Nga mwana watu wa mazo kulaba faka le haku bala ya mazima wabato na makanu ya maruni. Mwana watu bivako zebio na wadiwa kola obulimba mwe wadiwa kola ni bala ba mazima bafu na moku tia. Allah gama tuwa gulibu hunarika wankala busu agirini. Beku wa mitima jawi wankala busu agirini. Niwabe iranga bafotose baka kanye. Nga wala wabasame mpira jichuba. Baba tukusama mpira. Pira guambuzo waguante. Wagu achikopo. Ni baba pangisa. Ni mugenda. Ni mutuke ni makubagolo mukaga. Amazimagari mizo butabanja balance. Nabano bafuna. Baga amba fedogo tulimanyi. Nene dogo lyo msajja. Musa chakoze chinene nyo. Lino sidogo fedogo tulimanyi. Waluwa amanyi Musa gaina. Nebe kubandwa ganzi banangi. Zengeze ne Musa. Banangi. Dine dogo. Aa. Zengeze ne Musa. Allah gama ntifagole buhunarika. Wankala busu akirini. Bava mchisayabu nanga wa photos. Chivazako. Wa uluki ya sahara tusajidini. Wa uluki ya sahara tusajidini. Chivazako. Allah gama tuwa uluki ya sahara tusajidini. Chivazako, bazako kuvunama. Baga amba wanomugezi. Chivazako, bazako kuvunama. Allah gamba. Bibavunama. Kalu amanna bi rabbil alamin. Bibavunama wansi. Baga man kalu. Aha. Amanna bi rabbil alamin. Baga man tukiriza. Omulezi w'ebitonde byonna. Kalu amanna. Tukiriza. Bi rabbil alamin. Eri omulezi w'ebitonde byonna. Ne bagamba nti rabbi Musa wa Harun. Ne bagamba tukiriza katonda wa Musa ne Harun. Rabbi Musa wa Harun. Tukiriza katonda wa Musa ne Harun. Abaze nga baze nga balogo. Kati bagambye tubivuddemu. Tukiriza katonda wa Musa ne Harun. Kala Firaun. Allah gamba Farao yabagamba. Na wagamba amantu bihi. Mukiriza mutya mwe kabula an aadhana lakum oluberebelye nga sinababakiriza nzinabalezi. Nina bagamba inna hadha
Echo no chemukoze la makarun makalutumuho. Mokoze orukwe mwagala okusala orukwe filmadani yati. Mchibuga chino mokoze orukwe. Nina wagama nti litokholejo miniha ahaliha. Litokholejo miniha ahaliha fasawfa ta'alamun. Litokholejo miniha. Ngeda bafulumia mchibuga chino. Ngeda bafulumia litokholejo miniha ahaliha fasawfa ta'alamun. Mwagala mufunye mu kibuga kino n'abantu bange nemba gamba fasawfa ta'lamun mugenda kunda bakanvam mugenze ne Musa ne muleke ebyange mwagala mufunye mu kibuga kino n'abantu bange nemba gamba fasawfa ta'lamun ngenda balaga mugenda kulaba kanvam ila nabalangi yako utalo nabagamba nti la yagamba nti la uqati'anna aydiyakum ngira batemako emikono jamwe wa arjurakum batemeko ne emikono ne bigere byamwe min khalafin ngabyaudi bwetemo mkono ogwaddyo omugulu temagwa kono bwetemo mkono ogwaddyo omugulu temagwa kono oyali Farao. Banango mkulembeze itagiso kwegendereza. Farao atekawo embeera yonna n'ekyofunamu ekyokubiri. Newo tekawo amaanyi amangi waliyo w'amaanyi asinga nga simulala ya Allah tabaraka wa taala. Era Farao yakituukiriza. Abagamba thumma law asallibannakum ajma'in. Oluvannyuma ngenda baba amba kumusalaba. Oluvanyuma ngenda baba amba kumusalaba. Chiyaba subiza. Era abasajja abali abalogo bafuna okutya nga Farao embeera gy'abalaganyisizza ne gy'abataddeko nene bagamba tunywere. Kyovola bagamba qalu inna ila rabbina munqalibun. Baga man qalu ila rabbina munqalibun. Baga man ti eyom lezu wafi munqalibun. Kutugendo kubira anga tuwezi gamira. Oyogetwa kiriza eyafurude dogo etuwezoza tuina amanyi. Oyo aina amanyi agasinga agafalao. Ebanga lona munsi bera wongo chimanyi nti okuba njalanga yekuluma oba mbera yonna manya waliyo wa amanyi asingo yogoloza nti wa amanyi. Byonna ebikusomozeza munsi muwangalira gamba nga nti la hawla wala quwata illa billah. Kyogere ngo kijja ku ntobo ya mutima gwo. La hawla tewali achusa wala quwwat wallahi nga watali wa amany illa billah okujjako Allah. Nibano bategeere ekyo nibagamba nqalu inna ila rabbina munqalibun. Bagamba nti eri omulezi waffe gwe tugenda okwesigamira ebbanga lyonna. Nibagamba nti wama tanqim minna. Tewali nsonga lwaki tufunye ebigezo bino. Tewali nsonga lwaki tufunye ebigezo bino illa okujjako ani amanna bi ayati rabbina. Olw'okuba tukkiriza obubonero n'amateeka okuva eri omulezi waffe. Ayati rabbina lamma ja'atina. Tubadde mu kizikiza, tubadde mu bubuze oluvannyuma lw'okubeera nga tujjiddwa obulungam. Nibagamba nti rabbana ayo mulezi waffe afrigu alayna sabaran. Allah waffe beera ng'otuwa obugumiikiriza.
watawafana watawafana muslimin watawafana muslimin Allah tuwabu gumi nkiriza watawafana muslimin ila Allah otutenga tulibasida Allah tuwabu gumi nkiriza watawafana muslimin ila otutenga tulibasida chetulabye katonda fochitunyerezeko eyo chotulaze obeirengo chitunyerezako watawafana muslimin onywerira katonda wo kiriza abantu bonna baveyo mu mbere y'obulyazaamaanya nayo obulyazaamaanya ebujjanga gyoli tebukujjanga katonda wo era abantu obanywera Omuntu abanga anyigiriza abantu abaka abamulaga nti tuli naawe mu mbeera yonna. Era abantu bamufalaawo abantu ba Falaawo bamulumba nga balaba alekedde abantu bane beetu abaganye okumukkiriza. Asigadde abalekedde eddembe nga ateeka okusala amagezi alibajjeko. Allah agamba nti waqaala almalau min qawmi firauna. Abantu ba Firauna bamugamba ebigambo bino ne bamugamba nti mukama waffe Falaawo atadharu Musa wa qawmahu. Olese Musa ono n'abantu be. Liyufsidu fil ardi. Babirenga bono namno munsi. Wayadharaka wa alihataka. Besinze bakatonda abalala abatali gwe. Wayadharaka wa alihataka. Besinze bakatonda abalala abatali gwe oba bakatonda abo. Yaddamu n'abagamba kala sanukatilu abnaahu. Falaawo yabagamba nti sanukatilu abnaahu. Ngenda battamu abaana ab'obulenzi. Wanastahi nisaahum. Mbalikiremu oba mbalikemu abaana ab'obuwala. Ira alinkola ya Falaawo ngatta abaana abalenzi ng'alekamu abaana abawala. Kwa bano omwana omulenzi wa njabulo era omwana omulenzi wa nkizo byakola bibeera bingi omuwala by'atasobola kukola. Nabagamba nti wa inna fawqahum qahirun. Bwe mamba tunuulidde tewali ali waggulu waffe. Wa inna fawqa muqahirun. Tewali ali waggulu wange, tewali ali waggulu waffe. Abo ngenda bajjamu abaana ab'obulenzi. Wale omusibe tuwangaalira. Omuntu yenna ng'anaanafu y'amakaago asooka kujjamu taata waago. Asooka kujjamu semaka. Bwe kuba kumukwata n'amukwata n'amusiba n'anafuya amaanyi agabadde mu maka ago. Bwe kubeera kutta oli watta semaka. Omuganda kyava agamba nti osala ekyayi obuuka bwonna busaasaana. Ekyayi kino kye kibala ekikumi obuuka okubeera n'eddembe. Naye bw'osaza ekyayi ne busaasaana. Eyo system abantu abali mu buyinza bagikozesa. Kivulaba gye muwangaalya mizikiti gyammwe, gye muwangaalya gye mukola emirimu gyammwe.
Oli alaba singa tujja oyo nata sembira kuluchiko lwa fe noyo ne tumsembeza oba navaawo tugenda kuterera singo navam ne mujjamu nono olabira kwine ya fe byeddin mwinzo kambwala twagala limbo twagala kino twagala kino ne batunulira ani alimu owamanyi owembavu atenga ali siriasi oba oliawo ne bagamba twagala ba meetingamu kuigala twagala ba meetingamu mu conference fulani era balonda mweje emitwe eminene jigenda okuvaayo nga jigamba abantu muguminkirizemu tuguminkirize tune tutuuse tebatuuseewo ku kigendeerwa kyammwe wabula bali ababayise bajjeemu emitwe eminene ne bagiraga ensi n'eggulu ogenda okukomekkereza ng'abadde awaga wallahi ajjeemu amanda kibategeeza wano esisitimu abakulembeze oba abantu bagikozesa najjamu ani alemesaawo oyo najja n'agula ekyalo kiramba olw'okwagala duniya ani ayinza okulemesa gw'asooka okuyita n'ayogera naye n'amugamba gwe nkuyise njagala awantu awo mu mbeera zonna era onnyambe nfunewo naye gwe ŋŋenda kukuba kino nkuwe na kino nkuwe na kino nolaba byakuwadde akuwadde ettaka akuwadde ennyumba akuwadde n'emmoloka n'omuga kati ze nkivuddemu eyo sisitimu abantu bakyagikozesa nga temulina ddoboozi lyawamu nga temulina ddoboozi lyawamu temulina kye muyinza kutambuza singa omuntu amala okukwata eddoboozi n'alizikiza ne bweyogera ku muzindaalo baba tebakyawulira eyo enkola yabakulembeze ngenda bajjamu abaana ab'obulenzi ndekemu abaana ab'obuwala nabyagamba sallallahu alaihi wasallama n'agamba nti ng'enkobe n'ekiro okutuuka gwa munafu omulungi atuuliza ku kyana munaana kamuze mukaaga famma nabyagamba nti allah agenda kujja irimu mu bantu allah agenda kujja irimu mu bantu tagenda kujjamu irimu tino wabula agenda kujjamu bannannyini irimu allah agenda kujjamu bannannyini irimu mu bantu abatte olaba olwaleero ensi eno efiiriddwako abantu ab'amaanyi mu irimu naddala sayidi yaffe y'eddiini bulaba sayidi y'eddiini tuziise ekiyitibwa irimu jjo ly'abalamu twakamala okuziika sseeka Walugumba e Namalemba awo ennamalemba waliwo irimu gye tuziisaawo empitirivu empitirivu allah jja irimu mu bantu bw'otunuulira ewantunda webassewo irimu empitirivu bamasheekha bali awo dokita kadiru balonde ali awo yeebasaawo yeebasaawo Habibu Java edda bamuyitaani yeyitaani tujja muwulira ewantunda awo waliwo sheeka wange sheeka basa nga wano mu ggwanga baali abantu babiri ku basatu nga ebasinga okutegera oluwalabu yeebasaawo allah mu nsi muno ajja kujjamu irimu enkomeneti y'okutuuka ajja kutwala bamanyi mwalimu abantu ab'omuziizi shekatega abantu ab'omuzinzi shabdukalimu sentamu lyowulire abantu balwanagana ku mitimbagano egy'olwaleero naye ng'alwanagana n'emitimbagano eddiini eno allah agiwa gw'aba ayagadde n'agimusiimisa n'agimu ogituusa naye ng'oli wasoma siribasi n'agimalako oba ya P7
obaya S, obaya ibaya the third side dad, oba Thanawi, bamwa doctor wanakamala, nyamuga tukutiki nze kalo yisi. Abira seka wa amani, nenga adesi chechiti wakwa seko wa amani. Omuntu awo obudde ebitabo, muno mwalimu abaddu nga wawo obudde eddiini eno, nga basoma ebitabo, nga Shabdu Kalimu Sentamu, tujaga mambu ya akola mulimu fulani, obulambo bonna okuva mu Madina, ya buteka mbitabo. Asoma kino asoma kiri, asoma kino asoma kiri, nakeesa kumacha nabuzibya nawangala emyaka gye, nga bwatyo bawangala mbitabo. Yalo abava kusomero, babajukiza bujukiza ne bakubaka enfufu, bagenda okudda engulu, nga wallahi tebakyana kibayambye umma. Ngenda bajjamu abantu abamuzinzi. Bakina Abdu Kalimu Sentamu, bakina Abdu Hakimu Sechimpi, bakina Bachiria, bakina Allah bagenza jambula mwensi mambogo, Bashe Abdu Razaki Matovu, Allah bagenza jambula mwensi. Eyo systemu n'abakulembeze bajikozesa ani ayinamu amaanyi awo ono yayina amaanyi lye babazikiza na sente kati buli ekiri mu ddiini kya ddiiru abantu bayinanga omutima gw'eddiini nga baagala eddiini gy'olaba oyina akwata ettaka n'agamba nti wallahi ndi waddeyo ettaka Nagama ndi waddeyo batekeko omuzikiti ne somero. Eta ya mitwala atano. Tua kumasikili Fatuma we mbikola we. Yaja Fatuma Allah msasiri. Na waye chimanja. Taka lili kuchibuga. Nagamba muzikiti dwaliro somero. Mbaddeyo. Gwaddeyo chimbusilamu. Kuja ukayana. N'abantu okwefuula ab'ekitalo abange Allah ajjamu abantu b'omuziizi abalina omwoyo gw'eddiini abakulembeze baguze emyoyo gy'abantu baguze emyoyo gy'abasiraamu baguze emyoyo gy'abantu bagiguze basigazza nkofiira na kanzu basigazza bikaya Nenge miyo jagulibwa. Taina chimuluma elibisigadde. Kastabira ngabala basala abate basadde tagala kumanya. Yagamba nti ngenda battamu abaana ab'obulenzi. Ndekemu abaana ab'obuwala.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale dakika ebola ikumi na mukaaga okuweresaawo ikumi naibiri edda okunkyo okwonnaku olwaleero mukago omulungi ikiriza tuyinamu enteekateeka eno kunkyo kuno tutandiike ni bakalondoozi nga buliido bajje mumaiso okuba nga batukobera ensonga nga bwe diriitambula mu bitundu ebitali bya nsambo ndala katandiikira ebugiri eyo ewa bazedi mbu abakulembeze abatekiniko wedi ekigambo mbu bali kwenda kweiriza kiyusiki edasigala ku nguudo
2: abakozi ba government na ba technical
1: yes abakozi aba ba technical ba government
2: okuleka betulonda na kalulu
1: oidi waliyo bana byafuzi aba politics
2: yes
1: na ba technical
2: iyo political wing ni technical wing
1: buti technical wing eri kwenda kweiriza bu kiyusiki
3: obwasigala ku
1: njira obwasigala ku nguudo bwe balinga mu abantu
2: ndi kuri abatawunikira aka
1: kale yes kiyamba Ivan Ivan
2: Ivan iterera tolifunika Ivan
4: Wanjwani
1: Oli wansi nka ali kufuna bulungi mko
4: Hello
1: Yes Ivan Kiyemba muto leo mugaite wano
2: Ivan
1: Yes omugweri
4: Wanjwani
1: Wasoti asebu
4: Nasuze bulungi
1: Eruye no tulio Bucheire butia ebujiri eyo muko.
4: Ebujiri bwachele bulungi
1: ko side eno twena tukesisa weire zaidi embera tinunji.
2: Ndi wano. Bone eno na gana ku lady ya masimu baibye batu weire.
4: Zaidi obusado obwo.
2: Ze takuzina lo wena.
4: Aidi nga zina bwandu ala kuku wena mutumba obo bwandu ya zina zana bwandeka buti.
2: Eh.
4: Sado obuvino.
2: Ha? Ngumye tichisoke ile gange zenga.
4: Aye ndu kilabu bane chansoba wakavao. Chikina bantu wakavao. Ngabuona buguwao. Ate buka ateveleza buidiaga basedo kuwa ngo chote nukana bumunumu.
2: Ono ya bairemu. Zina bairemu.
4: Wabairemu.
2: Na bairemu ngante
3: nike. Baba batia ime kunkata.
2: Hehehe. Na bairemu ngante nike. Aba kuluba hako baigula. Batu wala biba ayenze.
1: Gusa adagune neba guwa inaibanga angu bagubaza.
2: Bawa mazulizambu
4: bide. Bawa olu isiwa andiba polisi. Olu ifotu za mundu.
2: Soko tu wakari ya bugweri memale.
4: Wakari ya bugweri.
2: Soko tu wakari ya bugiri memale. Eriyo story jeni kweno. Soko malini zevi yomeze na nkubu ze kwevi ange. Yes sebo.
4: Tobu timpera ano. Aiso tamu za bigumu. Tobu timpera ane bugiri yao. Una kolo wale doruwa kubiru no abasubuli ya mkatale abakole sabu kiosiki kote ku nabakulembeza abobu abatuwala abana abasubuli bali kukolo uwe kalakaso olujio kuba lunzi sabialo municipality yevu jiri yao sabali jata ndikira kudita unikansao ngabatambula kibamukiba balandaiga muta unio mwona mwona abalikuwe kalakasa ensongeri kube kalakasa niki ayubu mwuri ikiriza chisuvi meya nita unikiraka no muami baisi baati ya maba asa lao mukansa edegolu weire
2: yesebo enkaire yesebo
4: bakuba nti bukimpera ano bukesiko bwasigala omwo kuberi obwalike bulungirungi muku kubabulekanga muku obuti babumenanga ndowooza bali bejobe kijja okuyirira tibabumena batekebaddeemu obumena kansa no yakuba ati obwo obuyumba tibutwaire ku bantu bakirisa mu kanso nti bweife bwakansalaazi ekitegeeza kugeba bwakansalaazi meya bajja kubaaku nikawunikiraaka Tabu chimpeda ano, meya yengana aliku idako omu yaka. Ate ni bakansala za bakaili, babeku. Nika unikiraka, babe nga yena, nga ajakugaba nga kwa kasu kasa nikiba lasaro za angamu. Nga yena ajakuba amu, chimpeda ano iliyo bakansala za bandi, nga wajako ya business table. Iliyo bakansala za bandi, nga wakamu, wainga mwene ajakuba au, ajakuleto omuntu.
2: Obukiosiki, wali wabantu, tikomante, wabu wa governmenti.
4: A bwali bwa bantu
2: olwaba binga muboti abakulembeze ni tekniko bali kwenda bega ite babwe irize
4: awo muboti bega ite babwe iriza
2: yesebo
4: awo funye bulungi kuna towe ba bwe bata abantu bwe bachigwire munti bata mu council ba kibisa era butimpe dano batandise okukola omulimo gwaibwe okugwairiza n'okusuza mu akasente abaza business batemu abantu batandise okusuza mu akasente kabeka iwe abali abasuubuzi baamu n'abantu ba buliddo abalumirirwa omuntu wa wansi bakoye batya ezira tuteekwa okwekalakasa batukobere kuku akana n'akatano oba nga fedi oda bwe yeyida yeyidira kugedi yaabo mabunda kibajja kukiikiriza era bwekwekalakasa kulikutandika olunaku lwaleero
2: buti tekiniko n'abakulembeze bakoba kibaikiriza nti babutwala bakoba nti babulina mu mateeka oba babwegaana
4: tibasobola kubwegaana kubanga ni mu kanso kyamala okubita mu kanso ya Semba yenkaire
2: bawandika ne resolution
4: yes badiwandika bamala okudiwandika ekitegeezanga ekitegeerenga kukira bwa munkola aye abonabona babitanga bafunanga mpenda nga balikunoonya mpenda tutandike tutya
2: mu kanso enkaire mulimu abaalibonekera mu kanso empya kabaira
4: Aje teko kubawo mulimu aba ira na abateira so butimperano abandi baira
2: tawunikira kana omulalo oyo
3: ni me e
4: solo na kolairo eliyo kwekalakasa okwamani kwene okwekalakasa okubajja aguma ku bintu bya abantu aibaida kuandika agapanda aganene nga bakobanzi chiti bamativu kubakulembeze akukukansa enkaire nikutawunikiraka ni meya engeri bali kukolamu emirimo gyeyibwe
1: yes
4: tubajawandika agapanda aganene aganike gaiguru bajenga batambula nga bogere ebigambo byenva okwogerera awainumaawo bali kutambula mu tawuni omu ekiraga nti tiba mativu okutandika esaawa eina paka esaawa 12 balikutambula bwa butambula omu
2: balina obukulembeze obute
4: okulaga obulumi buli obwamaani bwene
2: Baino obukulembeze obuteeketeeka balijja okwekalakasa
4: nti okwekalakasa bobeene ng'abasuubuzi abaali basuubira munankane mu munisipalite omu baliwo bayirwedda ino okwekalakasa oidukira omuntu yali asuubulira omu yalina omuntu we yeenanga omumwe omuvaka ogo so ategeera nti omwana omusomi tugeza olina abaana abasomi nga bataano nategeera nti maama onakuwaira alijja kwekalakasa alaali avanga school fees balikolaifetutandika okukolerawo
3: oyinza
4: batandikirawo
2: bene buyumba bonka nabalijja okwekalakasa
4: bene buyumba nabalijja okwekalakasa
2: deni nga tukwerekereza waliwo omusirikale ku police station emu gwe bankobye nti beida bamwibaku omusibe ati omusibe yamena akaduukulu yamenamu oluigi yalumuka bene muntu bakoba bumwisirikale yeekobaana neyamwagabira babuzaawo omuntu waibwe kyokka complaina nti yenakoba nti omwisirikale yegaita ni suspekiti obabuzaawo bamubuzaawo omusibe ate nawulire ku lipooti nalayo nti omwisirikale yali kunembuzi ku poliisi awo baadimu ibaku amawulire ago matuufu oba mpulira byambu
4: owe matuufu aye eri owendidde okubinulamu nkuku
2: yesebo
4: ku nsonga eyembuzi awo getunka kamutwandikire awo wetwabeera mu covid awo eri ye poliisi eri ebumoozi awo mu bugu eri
1: yesebo
4: yaganibwa mu buyanga sabu kawunti oidinga omuntu yavere yabeda awo embuzi edomwesirikale eda osita omulamba nga twali mu covid awo yakulisa nado
2: baiba ku osi tidaali da musango
4: tidaali da musango daida osita awo yadigema sobonankubiri nja kutereza mu yadigema yaja nado paka naga kigibonekanga
2: mu covid
4: awo
2: webakolera patrol edamaani
4: abalimu patrol edamaani era baja nembuzi yedda
2: police station zwedakoleranga enkyo n'obwire ku police station iwe baginona
4: baginona
2: yesebo
4: ate
2: kino ekyomusibe
4: weekend ewaire eyo wali wo musada yali ejo kuyo omwana kyaleche ekyebu ekye nsozi ibiri yao wa uyo omwana yalumuka naye bwalumuka naye akuva yalumuka ave ku nsozi ibiri kuno omwana yali asomera ku nsozi ibiri parent mwana wabo wala yalumuka naye ajja asala ekibali ajja kule ku bupala.
1: Yes, amubuzeo.
4: Amuzeo, nani akubupalo ukuba amugama baamu izi ya nubati ii. Polisa yevu mozi yao ya ida. Ya mutasa. Baamu kupaida baamu baamu tevu mozi yao. Baamu nanga tiba asobole kubana gana na ye. Baamu tolao. Baamu tuwala edudi yao. Ya mane mifolo winga bulu unji. Aye nga. Na dao kutuwa abu nanga polisa mutuwala. No mne mzele wumu anaya jia kuwa statement inga bwe bugabeida. Aye idu kia mwe kuchalo kuwe noko. Wawu ya kukukuno mga naba amushara
2: okumusara kuomutwe
4: ee okumusara kuomutwe
5: kiembamba ndo
4: tuwa zukari yao nga tuwila wye nao suti eriyo musti wawu ni yeba vuo kuleta ee vye mkoko ya baba we kushalisha na chechevu mozi
2: otio
4: kwa hivye mkoko ya baba we tuwa haba tuwa gala ngata nao ee omwana yetu hunde mkoko ya jikuzo msuhuzi Ukutaloku wenu kukite mwazo mungu wa subuzi hape mkoko. Wajiguzo msubuzi, buti mpeda anole ya koba. Ati gugwe hivye mkoko, ati ndisiku wenda mungu hivye koko. Aye ndi kuenda ajiguze, kubaba subuzi hapa stinga vungi. Na basenga kukula mwotinga hapa hiviva no. Mwene mkoko ya koba ati, msoka mwazo mgeme, aguze mkoko. Kubaba ina nizo kubanga na kukula mwotinzo hivi. Muno wa gama aguze, wale kwa polisi chiyakola, ya jayyo mtu aguze. Aguze, tiba mugema. Yabala golo mwana hivi ya mkukuda jaba aguma mwana.
2: Omu hivi?
4: Omu hivi, hidu kila po, hidu kila unomuze, yata likuwa neba gama mwana, nga likuwa neba guba gama olo omu,
2: omusuguzi.
4: Polisi ya gama, ya dema gama omusuguzi ya gama mwana hivi. Muna, uwa muta mwiko madanti, itakulinga mwonsongo ya dencho. Bajyo kuta kuncho kulinga mwikomera ngomwa naba ngomu
2: omwibi
1: ndalu mwikem
4: omwibi
2: yamena bumene ba munge ikomera liraganga ba mwigurira bwigurire
4: mbe ikomera liraganga yawe nabugene yatayi
2: so buti okuwo wakafuyo kaliga
4: akabuye kaliga bwoko byenti abazaire abazala omwana bakobandi bayinjo babeko banani osi no abazabaza mara inzo kwa tiba abazabaza mara kwa bati oliyeko bana ni baba ni mgana ya baba we ni osi omana ya aponyoka ata iduka nore ye na mwene kuwaga ba mstango ye na kwa bati abazabaza ba inzo kwa bana no ina abe sidikale omwibi ya kwa lati ya
2: omwibi ya avulao
4: omwibi ya avulao
2: eee
4: aje paka kati omwana tapo nekanga tutu hidi kitu fumuna uginzo kwa ngozi otibi ya kusaga ayo ngomutu ya avula.
2: Kale katujia tuidata anikila unakolo eche yongero kujietegereza
4: sabu tia hawe tuli omwa natutu mungu liza kustuidi wali lwenu yinenu jidikuba anda polisi omuntu
2: enjo vijata anikila ukundu yinenu yinga dibanda kuba andini chendi kuenda mumboze
4: kale
1: kale tuyanziza bwana Kiyemba Ivan
2: ensonga madiuli ile
5: bujiri yao actually ekisinga okwebuzibwa kiri ekintu kirala nti obuyumba buno we bali kubumena eriyo obundi bebako bantu balekemo because ne obuyumba obwali ngo obwebyuma
2: babu twikanga
5: bona babu tolanga erange bakukoba nti oluna kujindi akayumba ko katabao ne bakaganawo bakatolawo
1: bakolesa
5: kureda kitia nti ebujiri obuyumba obundi bulimu then secondly akalulu wako, aminu webali inga balijamu kalulu Ayubu oyo
1: Meya Ayubu muli ikiriza
5: tiyali na mani okusokelela wabula akalulu nga kanatu uka ukulondebwa side sida de ya ula wali mumutawu ni awa bali kusaidi ya Anita Mong kati ye Ayubu muli ikiriza ya soka yeko na wali ya masana laze yeko na kusaidi ya mama Rebecca alitola kadaga era ni minister wa tourism mubwa chabazinga bwa busoga
2: madam were na
5: mutamu yena yaliyo video zida gemebwa ngali yawo yasoka yakunga era ifetuli walana ni mama kadaga era mama Helena Mutambo ebali kuida abantu idukiranti iyo love jibali nani mama kadaga yanda ulomu
2: titegulwa
5: bake era bajaba muwachi obululu aya man gali matono yubujiri ye tauni eyo ekulemberwa tibulunje ntibwe ndijjo kubanga nkoba enjirambi mulimo kasasiro mobitirivino
2: tadaganga mininga
5: katempelano chisa ndachi akatandika already emivuyo mukanso ye
2: jitandise elikumudenda chigwa municipality
5: gwa town
2: municipality
5: kujiri municipality
2: tetukana
5: etukana
2: ko yembere tawu municipality difana ditu
5: etukana
2: ya municipality ye kamuli obone bweri
5: at kamuli usimidine yako labona balinete katekefu na usimidi
2: aye ukaichi eki suika nagama ko jigudo ko dindocha ko eri ebintu ebi historical
5: waliyo ngeka alitauni kanso lugudo balukolanga lukali tauni kanso me yali kumtauni kanso bali bamweta balira ni Saulo yako lo lugudo lo lindoti yako lo lugudo lo yayuwa ku madam bayuwa I mean colons ay bayuwa isaku mikono yako bati mulinde Kolansi ajakula. Ajakula so olugudo lujja kweyongera bwaterera buli werunata.
2: Buli werunakala. Andi buti otomanati bunafu. Weringira municipality zediga iganga municipality beside so kuba commercial town. Atenga olugudo no lulalo lo hayiwe. Oidinga osobola okuba idudi waenda jiga waenda jikompera linga.
5: Iganga municipality olugudo sasa road bali bakamukola yena taluire ainga iganga municipality town municipal yaira
2: anti ye
5: municipal yaira so tojja ku bujiri municipality town mpiaka actually bali bakaji bali bakalonera mu kulemeze wa municipality mu 2018
2: mwamya zedi bujiri jeni kuogera ku njidi structure zedi mu bujiri infrastructures ngengudo tidituukana
5: acho tidituukana tidituukana aya ate tosola jigerangerana na iganga because iganga ni kudimu kudimu dispose ngale busoga
2: anti butyo bona olugudo olulona lona lona nikudimwe ngudo dendo zanti buli town eri mu kuhayi woko yandwe town ya development infrastructures
5: ero muzimu niwe mwaidira eriyo dineseta kaumbi kaba jama sino kubanga babawa
2: akalodi fund atenga kaida municipality efu na kayo inga yetengereta
5: kaida kubisi kaida municipality kati yes. Mayor na bakulembezebe baida babisa takanso yati ama yabisa ndibali jakukola olugudo olwakolansi muchi
2: municipality
5: wabula kusinzira ku standard ye ngudo edino okukolebwa mu town ngesente ndo di no kukole kilomita eja
2: ndala
5: kati ate okusinzira ku ode dira kusentedo nti baba bali nakwida abirizachi ngira dilio mo idu kila yali alaza abantu nti kola sina ali joku kolebwa kola nsiba dema kumukola because the sent dali da kwida abiriza kati okwida abiriza of course singa toina kola kola simu yaka yakola mo engudo edebi takataka
2: ya weragera ku
5: munda ngude de takataka ile de takataka edi mumbali don't know nji
2: but
5: town ni wagati
2: badi wera
5: dirim do don't know nji but o edi mu town ni da colors mbi
2: da
5: sabiro era ni town ngubu
2: ebisere bisinga netegereze ino technical ni political wing ku district se denda ulo ayo jo kubonanga abakulembeze aba politics bano ba political wing naba technique ebisere ebisinga bakubagana
5: bulungi ino
2: aye ba ekibaletira okubagana mali yalia na ngabana
5: definitely
2: ate wali bulichimu chiri ku ekirunyi ne chibi buliwe mwikiriza political wing ni yegeta na technical kabiri chiba chibi
5: segeza bali na kulwana
2: na political
5: kati technical e bataye nda politics political wing then segeza technique be jack because ebisere ebisinga na baba na eliyo bai daba amukolera ku ngudo mtauni yomo anga badikola nga kuzira ku miyaladi twala madi kati bayendanga kumuchayeri bantu nga baje bakola lugudo okulya madi amabitiveno madema lutako
2: kola bala
5: magundi ngukonko ditwala madi nga bamalo okulima amadi gaso kagalwana gana nenjira naba
2: butyo bana katika limami Godfrey okusomozwe kusinga kuba nigano bukera kuncho political wing webanga ya kukola service mu kitundu iyo ebisa budget na paper waka walikuvuna bulunje malo ebisa paper waka implementer ni technical wing technical wing ekulirwa ka oba bani butikai cheuni santi atali azira bukugu mu kintu owa political owagundi owa political wing kaina ida na supervising
5: yeah,
2: na ida na kolofas oversight so buti ebisa ebisinga batugeme obufere bwa mirundi ebiri ndo idato la 5 ni committee ya olisi niba kansalazibe ngati bidi mutindo gwangu dodu feriguli nakolebwa musada ndi bwana akole ngodo nabako atuwaje chigoma ingaje chigoma musada itwa batabidi nibwana simungu nibwana ali mugodo lata takubukonga bako bati akakikiro gaida tamlagene obatobidi buti kai yabega itachiwam ateza kulimba nganti tokidiko wingi ni political wingi dinzo butage magananga center didi bakolera galala echiwa singa aba awula oli kuli yaku imeka andi kuli yaku imeka
1: exingo aba awula ngabana
2: ninza ali kubisani woli yawo woka
6: buri wanja they rocks up
7: tujani we
8: chinana na munana katoneze mukaga
9: busabero your radio ondi
10: right now
9: kumoyo
7: Olusu gandiko season 2 Una kubye kodi Tandiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka Buti nga we wandisi na umutu wala mlela gongo we senti Osoba lwa kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio Oba kube ku noti musandita na musambu Noti mukaga abili nandala chinana na munana Olusu gandiko Chape cheitaka mungalo
11: Kamuli Kabiriru baire Ekali di chema la biyane na msoka ruye radio Kabiridi ise Eranga kununa dizani kile kamuli ya chiso zi Awa mchisa wechalua nyama primary school Ena kutuwa mwezi Didakuba bina msefo mwezi kuna uguwa mkaga Kalabantuwe mchansi mbu ya mchi Kasambira na wanyago ulopa na muendwa Abantuwe kasolwe uyende Abantuwe kagumba Abantuwe kasokwe galilaya Nebe chundwe rira ine uo Mwide mwana bana wema sambe nanga Mutera bina Ntitunye kusama mpira wakati wabako zibabu Soka Royal Radio Sanyuka TV ni timu ye kamuli Bina bina mena dijakuma live kubusoka Royal Radio Nikulutimbe Uluwa Sanyuka TV Egali dino ditekekeiwa Busoka Royal Radio Dawagirwa
12: Sanyuka TV Feba no dala
13: PM Events We plan your party
14: Owa boda Ndide eti ayinetagwa kujia kumulimo Idono nekuwa neka
15: So Lino nasuri watijia sula kufara kuidua lido Saini gane chikolo na kabili kuzo Uwa ateno mtu gulikuno maino Nechindi Kawala kange Kona kalina kizenye Tenga nomu bili mwona kukasu ye ino Kale chendi saba Ofuna wabodo wondi ya kutuwala
14: Ayo waboda iwobo neko ine vizibu binji Aya nina ama gezage vizibu ebe nabiona Ni Saina Horn
15: Saina Horn
14: Iye Saina Horn Ona idida makerenda ni syrup Saina Horn akuma angolimu chamufu Azibu kule nindo Edo di allergies tadibonamu Ate akuweweza kunomu suda Oloni echikololo ni senyiga Ebyo tabibonamu Mira Saina Horn Oide mbula mu wabu abulido Oyanguwe ni kumirimo Obulo miwe bule miraku Jobo na omusawo Obuba kabuno Buka kasibwa Bana ifaba National Drug Authority
16: Eidagala lino Lingi zibwa Erali asansan zibwa Aba Z Pharmaceuticals Limited
17: Busoga Royal Banda Oh no

0: Amba, kusasuida abana school fees disobolo kuyambo kutambuza maka wajame iso kubanga ocho soblam Geme isi monige star, ibirimuenda msambu star Ndala hash, wetabe mkazana ka busoga royo bingo Yoko mwakuzana Yes
1: Kwa abaza ireba likuwe kekera video DVD di wakati mutamu tamu hao
2: Dagwa msambu
1: Anyway wakata andi, dagwa msambu
2: Yee, atoku
1: Akasente uketa agisa monsa uo Dagwa wako nako
2: Dagwa msambu atoku msambu kutuse Nini chani kwenoku idoba kopera Echidu nje chini msete daroyo bingo. Sema timba kirovisi omuna idinda.
3: Bana haba kulumu asuzo mteye.
0: Kwa asuzo mteye.
3: Ae chivonita haba hivi vani venda. Bata niso kumani ila bama ulide. Bani baka hiva chilongo si. Bani hiva chilongo si na mwa gana anga nempale yoko ambala ajiza. Na soka kulumu kama katari kumuguli lampa ungoi.
2: Enela yambala ampiaka.
3: Nadi shopping.
1: Ebi yake jiaya mbara kumbe ni wajigula.
2: Bagula wagula andala.
0: Oimaliza ngoli kudala.
3: Namuguli la chipale neti t-shirt chache no chovati asiva
2: mugulina. Yes, sebo. Gagula. Wagula la t-shirt yase no.
3: Namuguli la t-shirt yase no neti
2: pale. Yes, sebo.
3: So kakati.
0: Yes, sebo.
3: Batuve kubana ye.
2: Batuleke ye.
3: Era emu teka yange jenda singa ba kagoma sentu banaba ikirizo bukulembeze. Ensonga yo wibi tirigendera ku one wife one.
2: Ebugambidi olibinga yo wibi.
3: Obwibi tiri kwenda bwibi obukulembeze bona bwe bugoba obwibi mu kitundu bwe buleta obwibi mu kitundu. Ekyo ikiriza dema. Soka kati ensonga eti tujja jigana.
0: Ndi wagalifa idinda muko.
2: Ndi wakunonekeza kusati.
3: Aha, aye, oliwa mkisa toka alimulamu.
2: Bwechiri.
3: Kubanga sometimes muzika, kule tigama ama uliye gano, haba iba idaba atu iba batu alevi ntube, kia atiba nobula mba akula chi.
2: Babu tuwala.
3: Era wena wendu kutandiko kulondola.
2: Yes, sebo.
3: Ama uliye gali mchitunde cha ifecha idinda, malti mabi. Era this time around ndoza, ndiku uja kubo na kupolisi nge kolo guayo. Kubanga bulido tuwe tuliranga, wakoba nti abantu abavuga ama boda boda nga balira encho na igulo tulikuzika abantu baba kubobuta imbwa
0: baitibwa
3: nga ulusi sometimes report seda police stativa yu kilia kukongeno aye lero chageme wawe chageme wawe
2: wa police
3: chageme muna iwe guba kuzechi
0: guba kubie
3: guba kubie Ona kuladuzi kuchalo che mutai wanu kulugudo lufe idindo kuhile kamuli mwiduwa bulonji hao
2: yes
3: walu wa mauli ya gatu kamatu kefesa wanga nga itano kumukaga nga balitu kwa bantu walu wa mufuzi wa boda guba kubile kulugudo hao baba amuita tualoza kishabulido kuwanga ti mauli ya mayaka nti olugudo baide bakubira abantu nema begao mwezi ogwo gwawa twaziko muvubuka enamalire eyo mu family ya Nalugoda yali ava ku milimo je bamukba bamwita bamutwala ku nepikipiki eto amuzike na mali kagonde makote eyo kakati amaudi no abantu okwindo okubona okubona ku muntu guba kubyenga tibamutegera kumbo no omvubu kono omusadono na mwite mvuka kwa vile wa miaka 33 nga mzalwa ya busegula na isembe chagani wa mubu yengo town council bajo abengando okuzula kunonyeleza nga vile musirikali wa polisi akolida ku CPS Kampala abele nengkola ye budu weekend nga avuga pichipichi ya ilamuchi
0: Mchalo, ya bantube.
3: Zeni ya ila yu, mburi weekend hawe ilafu ganganga ya ila makagi. Ela, ba mkuba, ba mwiba kune pichipiche namba UFB, iwiri, itanu, isatu, elu, tika chaba jaji, bajana yu. Musirikali. Okusinzi ya kubaba omu anono, atenga chia manuwelo si wacha, ucha naisembe busegula.
0: Yes, sir.
3: Ba mweta mjasi mawazi. Una kwa hidu ya emele ide kupolisi ya ife ya asaba polisi. This time round eveo kune report. No kuyamba okuna onye.

0: kino wabaire nga ayongera bulungi okujikatiza bulungi eri amatu wa gavanansi abeyiwanga Uganda omukyala Elizabeth ayongeire ku okutulambulira bulungi enteekateeka bw'eyinza okutambula era nga kaweefube amutegere ku nsonga y'okugumya bulungi abantu obutiralikira ku lunaku olwo lwakuba enteekateeka baditeirewo obulungi edda okwetangira n'okuba nga bataawo enkola edda okusindiikiririzaera ekimbe ekya Ebola ow'ebundi bujo yagumya abantu ku nteekateeka eyidda okuba bulungi eno nga ebyo nga atoobiziiza ku kumbali amagambi agandi ageichanchiu eriyoru na kuorua lero na galite gezanti isenkuru owa district yeyo eyena mutumba wole omwami Kalulu David Mukisa avireyo ya sikirira ekitongole ekyensonga ebyebi ensomesa mu Uganda Uganda n'obukiiko obugaba emirimu ku district edenda wulu na ilalala n'abakulu abalungamya bulungi ensonga ebyebi ensomesa okuva ma district agenda wuna ilalala ina mutumba eyo okuja maiso okulingiriranga mu nkola eyokuwa abantu abaweereza bulungi emirimu na abasomesa nga bataire obulungi embeera ey'omwenkanonkano ba baba ne ba mama okufuna bulungi emirimu Kalulu abeirenga abigemya obulungi owaife Kiyemba Ivan amutegeeza nti akasira kampegano amasomero agambi galifunanga akasira akazibu okujja maiso okuyamba omwana w'obuwala oba w'obulenzi nga amasomero nga agambi agalina abasomesa ab'omuswaba basaada oba bakazi bali kujanga mu maiso obutawa bulungi obuweereza obumala obulungi eri abaana bano nga bali mu kaseera ak'obuzibu akuba nti enteekateeka y'okugaba bulungi emirimu singa ebeeringirire bulungi buli muntu okuba ng'agufuna kyantawo bulungi akaseera akayidha okuba akalungu obulungi okuyamba ku abantu bano ebisinga ku mboozi abigemesaawo ife Kiyemba Ivan ng'asinziira ena mutumba
1: abamasomero musobola okuboneka nti muba muli kubitonda abasomesa mubalange bebana abakazi tawa mukazi etewona omusaada tawagana essomero nga liriwo ng'abasinga bakazi beereere twatuka ku nsomero eriniwagana kubasaada beereere ngabayo ekizibu ekigamagana ku mwana w'obuwala omwana w'obuwala tasobola kujja w'omusaada yamuna nawe tabanga kyetagisa bebana abasomesa eikumi sobola okutawo ku abasomesa abataano babe bakazi oba omukazi oba omusanvu gube basaada kubanga ekintu kiri kutambula bulungi ali amasomero kyemaniza eyagana ensomero engamba nga bakazi beere n'abaliku obasoma ku makumi abiri gakuliku abasomesa abasaada oba babiri omulala yenka watuuka wagana olesi bakazi beereere kale n'asaba amasomero gabe ni bayaumenipica aga baana aba n'ebizirukamaala bebatya okukomera abazaire baabwe ate bebatya okukomera abantu bona bona
0: ebyo nga atoobiziiza ku kumbali abagona Uganda abakwadhikiza emirimu dhaabwe mu katale aka NRP akaaganibwa muno ogutundu ogw'eidinda baabo baviireyo nga bakulembeirwa ole omumyuka w'eisenkulu ow'akatale ako omukulu Moses Bazibu baategeeza nti akaseera kampegano bali kwetaaga obulungi ab'obuyinza okuvaako ku musiti ey'eidinda okutaawo enteekateeka ey'akatale ak'olw'eiguloiguro kayambeku abanansi abeyiwanga Uganda okuba nga bafunamu nteekateeka ey'okwadhiya emirimu dhaabwe emboozi nga jirimu n'owo ife n'abatanzi jakirindi bamutegeeziza nti akaseera kampegano w'oba ng'olingirira obulungi abasuubuzi abandi tebalifunanga biseera ebimala okwadhya bulungi emirimu edhaabwe kyokka nga bali kwetaaga akaseera akamala okujja mu maiso okutana ebyamaguzi byabwe eri abanansi abeyiwanga okusinziira ku mwami ono eyinongoire bulungi obwetaavu obuliwo obw'okutaawukana akatale ak'olw'eiguloiguro kayambeku okusitula bulungi ebibi by'enfuna ekiyidde okumalikiriza nga kiyambye n'ekibuga ekyeidinda okufuna bulungi emisolo akaseera ka buti kiyambeku okuzimba obulungi ebyenkulankulana eidinda ebisinga ku mboozi abasuubuzi ababaire niife babirodhye mu lwaise bantu
2: likusaba bakkirize evening market bagitongoze tegere nti oba etandika ku saawa 12 ewe ku saawa 2 omusuubuzi oluisi alemeereibwa okufuna ku saawa edemisana afunire kwawe igulo abasuubuzi baife balikosebwanga batuukani balumusibwa swali abalumusa aye ng'oluisi bali kunoonya akawogo so tulikusaba abakulu b'ekigemaku batyame twikaanye era batukobere ekyokukola kuba evening market yaliwo okuvaira era evening market eyo yagitongoza ali mukulu wa iduba agitongoza ati akatale kano kabe ni evening market ebaasi wedimala ofuluma abasuubuzi basigale nga balikolerawo
0: abatandiisa ab'amasomero ag'obuntu obuntu okuvaako mu bitundutundu ebya disitulikiti ye Kamuli beeyeze era baatiisatiisa okwekalakaasa mu nkola ey'okujja mu maiso okusuula bwe emirimu edhaabwe ekiyambyeku eyiwanga Uganda okuba nga basomesa obulungi n'okulira abaana mu nteekateekedde ebyensoma olw'emisolo edibali obulungi mu nkoto aboogere ku ni radiyo y'ekisibantu kyabazinga nga bakulembeirwa ayise ntebe owa abatandiisi ab'amasomero ag'obuntu obuntu

0: Kale dachika diweza makumi ya sabina mnana ne divide kusawe ndala eyo kuncho kona kuoluwa liru tuliwo pake isawe isatu edo kuncho nga tuongeda okuba yunga kunsi musobolo okuba nga mtegira ensonga nga bwedhiri tambula mu Uganda songa ni njikamale diri jama iso okuba nga ditambula do tateke iwa kusubwa kuncho kuncho kuno mprogramu eno oludhegere the China
1: waliwe ekintu echi okukula kuno kujia kupone sevenji waliwe kusomoza okuba maka kwetu bitamo ayinze kujire nga kunewo nisa bukera kuncho omusaada yaba ni mchala yaka omusaada yaba ni mchala yaka gajyo kwesanga omusaada yakati a omukazo yonze ni bwano batijambo no nereza omuchala aba yakajaga kaka alina kutoka omusaada yengatuse omukazo aba yakasimbula omusaada kuba masimu muna bana oyedie ko yenafira yandeka iraba ayinga gaka uyu okubanga ekifu bobo jaja
0: zetida kuira mugaso
1: ozira mugaso wano
2: ata wasangako na ataidi bu mugaso gwa mukazi omukazi nga afile waka otegere nanti bulido bulido mukazi na
1: bamwenye
2: na kuyambanga ate na banga akuleke ile kubana ai wakubanga nze
0: ai we kituka kunze bogolo la tikunonia
1: ogwaje
0: tikunonia biba bikomiyao
2: kasto ni wabanga alina bana bo
0: kasto ko lanso bino ofuluma Don't come back.
2: Ngakuseze kubo jafu na bakazi bameka iwe.
1: Muslimu enda botia.
0: Bwebucha. Ninkuta mnumba anti niwe mukazi wange. Nibucha. Nosiba mwene ngugu.
2: Ngatomukubiye
0: kuntikubiye. Niwe mbanku kubiyenga tuniza gainia nofuluma.
1: Nganiwe musobya
0: kuba na abanji.
1: Kaiwe bakwati babanji buli omwana
0: akuma okuiza. Omuwaye ndaira okufirano tikuiza.
2: Omuwaye kisera anti womale na kudi ticket waize.
0: Tikuwana ku bobojire ja.
1: Ekimaze ku bigamo.
2: Tomono no botaira mwene.
0: Nibo ira nkuba anti ira.
1: Ekimaze ku ekinetere ku bigamo okumpwa ku sada ku babira ira ati okufiranga kana. Tana na foka. Wali bisere bisinga. Ondoza anti okuno no okuno nezo omuchala kirituwe. Kisinzira ku nsobi. Oba no omuchala nga nakoze nsobi waka. Tanoba. Ngomukazi nali mu nsobi. Nibo oli munene otia.
2: Tanoba.
0: No, zaidi.
2: Kisinzira ku bakazi.
0: Obona wali omukazi okole nsobi. Wali abakazi aba identity boti bakola nsobi. Yebwa akole nsobi achata achinga ku musaada. Afu na engeri ja chiwumbati ya chikuiza.
2: Oyo omukazi akola atyo.
0: Buti oluma lochi kuizaku. Iye fulumia atika angolole mbone ate by the way waliyo niba no atika anje mbone oba anenda ida kunona nze tima la bisera
2: ati kati Eliya abakazi abe ulire obulungi ngani bwa kole nsobi ayenda kabiri ni akuwe bwabuwe mukisa omusoni we nga obulungi abwe ulira akoze nsobi aye mujifecho kwetonda akuwa mukisa omusoni we era akola atya kukwe bisabisa kwawo onize yesi bakata wero ya ida ya kubita kukolibo ne TV
1: mweno kwa mwemeiso omukazinga mwatabu ikeka na omukazinga musadani woli monsobi enumbe kufunda galaku
0: ayayaya
1: enumbe yu ya bisenge ikumi enumbe yu kufunda galaku ngani uwa musadani monsobi ngomukazina ngoniziza oi nzo kuti ya mamu unte ya kwa mvira yon terezo obwito
2: ngoli kunonia engeri Jemuira mumuwaye.
1: Muwaye wakoma tikamlekere mirembe. Ojokolo tyo mchala wote ima tuvile tulikwenda kutola obintu byefe. Oba akawote ah kandete kandze kantola kaito ndenuke basu kusiminti mnatoyo nanga agubye likatusimule. Akumala woja kujikulira tikanye ntenuka tivayo ndikwenda kwala. Akumala kwe mirembe.
2: Amala ya ikaikana.
1: Wabula mchala buli wanoba tikitegeza ntyo mchala anobye tyo bufumbo bugoirewo. Nze omuchala ebulikera kuncho na anoba nga ninzo omusobya onoba kuncho igulomba ndige imwe tikuikiriza nasulayo
2: eriyo omukulu gwebe ta masulubu muhamadi akobya ati guno omulembeti bakano ni abakazi
1: masulubu masulubu atakusigula
0: obona abakazi bano waliyo omukazi yayomba ni musada we buti omusada yayenda okusula waka omukazi ya mukuba tienda kubona munomba yange Oidi omusada nibo banga niwo sasula rent amaka gabaga amukazi n'ebintu byo nabi n'ebibambi babi amukazi
1: munomba
0: buti omukazi yakuba omusada tienda kubona munomba yango omusada ati munanzira wendi jasula atienda kubona munomba fuluma otambuloje
1: ira yova
0: aha buti omusada bwe yatambula naja nasulayo omusada bwe ira kuncho alikwenda kweteka teka jakola omukazi yambuza wasuzewa
2: atenga omukazi
0: yamukobya atenga namubize buti ekintu ekyo cha confusing anebu zanti omuka zono yali alikwenda omusada akolechi
2: ayayenda kumukwati mama naru
1: nsoniwa
0: bigambo bya kwetukira bayombera mulujude kitundu kikungeine bali kubene omukazi yabingo omusada omusada yaja buti omusada bwe yali olikumbuzo wasuzewa
1: ato waliwe nsonga abafumbo dembe mulekero okulwanya mulujude nsonga dwa damu kisenge mutalwana ni mutuma muidiro paka kuluya
2: abaka sikati abaka zobona ebisere bisinga decisions debakola dibemo bakozesa emotions tiba sokaloza achikola kati gabi tesa waditi ya gati obulusade rwangati kabiri obamize rwachi
1: emiti majimene kamango butini waliwa abasada babinga abachala omuchala yaje yasula wachi ya mani kuchalo omusada yabinga mukyala omukyala yaje asula akya manyu
0: kya manyu yomba mwesi gandia
1: eh ndi omubizo omukaza ajega officer public kuchalo yachi ya manyu
2: tova ndi kwendo mwachi ya manyu
1: ija yesi
2: abakazi baide basule nga kwepo
1: oyena uri wacha bayi wacha tujani
3: we chenana na munana katoneze mukaga Busagaro, you're ready, yo? On me! Right now!

0: wano.
1: Ndiyade ni mbodi nga tenga tiwe etaga kutuwala mufaliso. Ebisale tibi ya likiriza. Atembele abana mweba somera. Eba wa amani agoo kuendo kusoma. Balina moto ketambuza abana. Na bulibie etago bia nawene biyama somero. Babirina. Liyaganu wa muta imu trading center. Kuluguda uluveidi ndo kuje kamuli. Baigwire unolusa gulundi. Awawa abairenga. Buwenge central. Oka solano kupa kubira kuku 0 msambita mukaga. Chinana na ina. Mkaga na ina. Anana andala. Oba kuziro msambu mnana iviri. Chinana na ina. Ikumina iviri. Msambu na itano.
2: Twinkle Junior School.
3: Our school.
4: Kamuli! Kamiliru baire! Ekadi di chema la biyale na msoka ruye radio! Kamiliru dize! Eranga kununa dijani kile kamuli ya chiso zi! Awa mchisa we chalwa nyama primary school! Ena kutuwa mwezi! Dide kubabili na msambu mwezi kuna uguwa mukaga! Kala bantuwe mchansi, mbu ya mchi, kasambira, na wanyago, ulopa, na muendwa! Abantuwe kasolwe, uyende! Abantuwe kagumba! Abantuwe kasokwe, galilaya! Nebe tundwe lila ine wo! Mwende mwana banda wema sambe nanga! Mutera bida! Ntitunye kusama mpira wakati wabako zibabu soka royal radio! Sanyuka TV! Ni timu ye kamuli! Bina bina mena, dija kuwa live kubu soka royal radio! Nikulutimbe! Olua sanyuka TV! Edali dino, ditekekeiwa! Soka royal radio! Dawagirwa!
5: Sanyuka TV! Feba no dala.
6: PM Events. PM Events. We plan your party.

Akati mwangala nyimbe intia. Nyimbe wontia wano manya kusamu wange mama. Mwasuzi mtia wasewone manyavo. Hei, dachika ziri kuminabilizo ka. Iza kava kusawanya. Iza matagoro na kuru harero. Abalunchi, abatumbu denene. Eni programu wengkanya. Mukuri kaya mprogramu za fezo na engazo kuva kumata. Nanginzi zetu wikore. Mukaga za mtuntu ngambata. Yatenga abalawa janira. Bwebiba. Bwebiba, bwebiba. Abantu be kamuli, kamuli uza ya chisozi, kaimba kako kumkaba weleze zako. Baka itasamu wange, luwa mukaga luno luno gena kuzomwe zabidi mumusamvu, tulina mwe. Atuja kuntuka mubugari uwe mpaka, okudukira mukutia, mpakezo kuimba no kuzina. Atumwela bila baimbi intoko, omupira tujaba kubabu kube, okuve josa wadaba de, daba ili musamvu. Atuwa de mutize, nga tulikula mpraktese. Mangami ya zenga ndo zanya muenda. Nembabu za katimbansi zawa. Mwasuza mtia basawa nevanyevo. Hey, abantu baya kamuli chiso zibuzaya okula nyama primary school. Olom kagaru no tigenda kutokota anikavadi anti busoga royal radio yona. Abakozi fena fena tuwedeyo. Atuli kujawo ezra chindi no chamani chidi tuletaye. Atuenda kuba koni mwe amutuwa ide kukumuli tuulira mtia. Ebintu bili tambula witia munage. Tujawo na wune kuncho very early in the morning. Adijajo wala sawa otisa tukwina. Akatuliba takatulila unachalo. Atuliba lambla lambla mukoko. Bana tubentaina bantu bakamuli. Mwide, mwide, mwide. Munange no,

biri munana tujja kubanga togera mate ya MTN eri 07 7 5 3 8 9 byebyo hee wine songa yo ujja kubanga ongubira ko munage tuogere muko ngabo mkwano.

kumuzimba. Ni wanowe ya mwagani ili kumukeka ngati ya ime. Ngawani ili kumuguru ogu. Ogu kope wakubanga. Muru weire. Eranga. Echimbe. Echio musayo kwesiva. Blood clot. Echietagiso kubanga. Eri dandabibwa. Bwangu na ambiro kusinzira kone ya tusewu. Ate gezati na bisemwe yibi yenge yenge na... Na habu lau katono kubwa ngankuru kusama zigo kweri lida. Ruwa kubwa, embera ya bahiri ngambi. Ngafu mintitiza makasira kwa mchi alabu yali waman parliament ya kumeyei wanga Uganda. Na habu na gwendibu na kumukeka, ngatibiri gemagana burunji. Ate gezanti ngano kuogero kumwa nukula burunji no kumilamu okumwa aniliza. Ngatali isobula burunji. Oidukire chirwe irecho sheni. Chabere shake itawanu omunama ulide muna ifau. Aba irakura ni telefo ina ya BBS. Mubitu ndubi abu gandao. Joseph Mary Seruza. Yatufuireku. Luachi imbecho. Echa blood clot. Naba kuna vabandi abu idenga bafamumbele fana kungiyu. Tuidaba linga ku inshallah. Nga tutambu ilaburu njine mbozi eno. Embozi ya Muhammad Nsereko etegeza nti every single kweunisa Aneti Anita Among era bya muti sayinu ngati anensi yenu akoba ati ebintu bibiri biti ebintu bibiri bibiri byenzira akasera kabuti ebi ka muti siza akasera kabuti ekisoka yali ni sente ekyo kubiri yaba no buyinza money and power. Ate gezanti ebigambo ngebyo bimuleka mumbere yokwe inamira eyo kuluguza ebirowozo nga tibi wayo ate gezanti amaka gangi tigalanga mubageni nga bano bajja bano baingira bano baajja bano baingira eisimu lyo mukyala ngatiri waku bantu bamukubira masimu nakumulambuli kiririza buli kasira abo babuzo ti mwajawa bafuna kubibabuzabuza ekisingo ko inamiza ne yali amumyoka mu parliament okukubiriza parliament yere 10 nomulala somasi bangra na tayewa mba akasimu kwa mukuru takagema oire kumubira kwa isimu hey, oli mumbera chi mumbe okusinzira ku Muhammad Nsereko Mbozi yende ku akasira kampegano otola muche chokwega oli mukulembeze mukoze isobuyinzo kuiba amataka aga abantu ekirie kayunge waifao.

kisele chichunka. Ebya buko mbebi ndi ne mvumbe da mutebu gaku. Nga paka buti. Okusinzira kumamba dhinsere kate gizanti umuchala. Taka jamba iso kuba nga asobola. Okuba nga afu na engeri ya tuka. Ku akaunti de da bank. Yale ajamba iso nukuba nga abi kese nti. Oba nga atete kese nti. Envumbo edamutebwa kwe Bungereza na iwanga lya Amerika.

0: Hi guys, how are you doing? Lero unzize oku clearing some air because one way chintu chemba denda banga chigenda maso nenjagala nchogereko era nokuchijawo. Ndi wano oku answeringa mukuru kasuku. Tata wabana. Oli muntu mukuru era nkusamu ekitiibwa. Achegera muganda wange. Naye kasuku ekintu wabato kimanyi bamekireke. Tosobola gamba nti tebamuloga kuba tewaliyo. You don't know my experience. Tomanje na intamu. Banange kamba kulidu. Mwabe chintu tochimanji kole chi. Chivemu. Chireke. Oinzo kubanga kuto chitegira uchi. Utegezi. Inze. I share my story. Kubanga siri nanso ngaluachi imba kuto.
1: Bambi.
2: Kanjire bwenti tumaliyo malobozi ge
1: omuloge
3: kugamba
1: omuloge
0: ojitegera mgana wange ne obulamu ne kuononeka like are you saying that I intended all of that obana chi planninga ebye bintu edogo lya dala era jeriri naye nga alisukuluma nko ye Katonda cause God above all naye aboluganda abade mbagamba nti wowe kitu tokimanyi kikole ki chireke. Because for some people right now as we speak, waliwa bachiitamu. Waliwa abantu that they've swapped their destinies. Ngobulamu bwa livinga sibwa inoku livinga. Omuntu nga akola, ne wakola ekitu, ne wakola ki, ne waplaninga, nga tewali kiyitamu.
2: Omukyala ono alina ensonga. Ebintu ebimu obireka. Ari. Areka zuku. Sao kasuku abali abana bachi. Abana baragi babali bamutabukidi.
1: Kuboliga. Kole oyo oyo beba kuba.
2: Katinga bomanyi. Familize. Mchala omfaze.
1: Pabaka gura.
2: Mchala wabweyajia. Kasuku nana vichi. Kazi na agamba bambi. Nange chakula na bulu unjo chila wajira.
1: Mbuko mgezi.
2: Nane bina bambi. Sijafuna yu mlala wa mwangu nyo. Nenga mutaye mjayo kirela mu.
1: Ole muafiri.
2: Sieta imu entufu. Chitu vena vena mchala wa mgezi tuwa mlaba. Nenga. Tusoka kwe.
1: Nana o.
2: Kwe buzabu zako.
1: Kwe buzabu zako. Oyogera.
2: Tumalirize bari yo. So, mchala nizo kubanga chitufu mnange. Bamuroga.
1: Anti kasukundi bano bangwa na biyo. Tiba sokate gera saidi ya muntu. Kupa tegera vati omulo gena atali muntu.
4: Stop na koma mukanua.
2: Na hata kusaidi ya kasuku na yo. Tulina abantu comics muinda swinga. Kwa kwa sanye dogo. Nga emu njine ndongo. Yafuna hiti. Yakole vintu bibie chisiru.
1: Tiyako zisabulungi hiti.
2: Kadugeze nata funa luimba ludako na angamba bandoga. Baba ndoka tulina banji wano mu industry.
4: Na basinga. So,
2: echaende zo chiri tuwe. Mchana hizo kubanga chitufu ya chita. Neri tulina na abo.
1: Nenika ti. Aba faking.
2: Ogo menila story ya record L nga te gata.
1: Ya.
2: Bukati record L wabaka saja. Bajiju mani hatu walu moyo ugo.
1: Nga wakazaji. Walu moyo ugo.
2: Simanyu kuchizinga. Simanyuwa.
4: Ajia. Mwendo evi ndibi ya kuta hao vote chamuli note.
2: Yes.
1: Echiru nje chizinga.
4: Mwendo wa kerencho ya abula chaisa kuya kubati owayi. Vando zeka negemi wano.
2: Yes.
4: Ebe banji ni kumirime jindi nga mufire ni kubembi. Omuntu wabula customer care. Yakoba ati neighbor na alikuondo gira business.
2: Nenge yeba customer tabakwata bulungi.
4: Ochitegera. Customer alikuida olimulingirira
1: otasira mu gaso
4: olimunasa nansa.
2: Business to jiranga. Sebu ugamba ba customer
1: tibaida. Nanga business obono bati baide.
2: Quality yeri wansi.
4: Byotu nda bifanana bitya.
2: Lwacho sanga restaurant nga imereyo siye oma nenga na baka customer banji.
1: Customer care. Abno, eriyo, by the way, eriyo class.
4: How are you binge?
1: How are you class? Wali yo komanti wali vexi, wali wenino okuli ida.
2: No matter the test.
1: Aye, ku class jendiku.
2: Akafakala bika burunji.
1: Yes.
2: So tisifa yo kumere, just when wali comfortable.
1: Wali comfortable, niti ya manabatu. Oli ya bandi ya bate ndaba ni nani nako. Hey, wali kubita omuni niye kwa.
2: Kupate. Osomulo kusange mmere muka kiosiki.
1: Yeah.
2: Banange ngeo manaenga weli mtula kufomu nga nimi sumari jizo kufumita.
1: Jiva fumita impale diyuzika. Emboze jiva utodi tegera.
4: Na andale yensonga chokubo nila kuchemulese. Chirimo vinge. Eriyo mtu ungari ya wantu. Lua mtu watu ndao. One, anirira. Wairenge chifocho tine chiri yao chiri klase. Ainga fumbira wemere. Anirira. Echo sikiriza abasada banji bayidokola chi okuliawo echo okubiri ulereza echo okubiri
2: Ndanitemeteme mpola mpola. Ensonge sose kolera gwe oba fina.
4: Nze ni banange.
2: Okay. At least tujye mufaba.
4: Atera mu banange ni imwe.
2: Okay, tu ensonge yo kubiri.
4: Ensonge yo kubiri kuweza. Obunjo wemere. Omuntu yakoba nze ndiawo. Aye nga omubuza lwacho oliawo kubanga otino mutindo gwo because bitya class joli mwatya a. Tulino muwagira
2: kula nkula. Ngaline mposition egama tuwaya banyongere kakaunga wano.
1: Ngabakiro chiruji. Nenga chotasobola akola.
2: Chotasobola
1: ku. Chotasobola ja cafe java. Nibakuwa kama eno kawo timunongere supu malise wa kaunga.
2: Ola ola babula bimusajja kulye mmere nga maziga gafuloga bachichingwe nti
1: ndibando byokunongera supu.
2: Alisega. Atasara gogera songa.
1: Atene chidi.
2: Kamulali.
1: Kamulali. Nechidi obero chidi nti eriyo abalina mahotelinga mahotel mikono. Like wali wasobola okuwemere however machinga aningi ayenga teigusa ngojiri ya saa wadino kumwenda dawe romwende chitu ndwendale ya tandiko okuruma waba waba wakuwemere ngole jakuwa yene ochitegeye ngole jakuwa yene ya yakuwa musawa andale dobu ile na wabu onabaliyo
4: kutola kungoli na wabu uka munda. Emere chipimo cheba kuwa ngane cheba kuwele cheba kuwele
1: wali wabali nja mkono kutaigusa
2: au tudayo kunsonga yo esose ani aji kuwa day
4: okunirira nembo nekai
2: antika tuwali wa muntu nga nao inemere ojiyo nyumirwa
4: au banji au wanji
1: emere ojiri yao swankuza wamala wabu zanti
4: elane mbira levyo elio mwembi nga alija kuido kuperforminga ngoja mala gabo na bubone.
2: Yes. Nyamba la yichichi. Okay, okay. Kwa zolo muimbi, uwa, alina music umurunji. Nenga, nyamba la ye. Tefana na nyimba zi.
4: Aha.
2: Tanyuma kulaba. Ni wamera o muimbi. Nge nyimba zi si zama.
4: Ya, odi chodi chodi
2: chodi. Nenga ze kustage nga wananga nyumie.
4: Yeah.
2: Kustage. Kati haba imbi haba chala tebo. Nibo wabata imbi burunji.
1: Ainga anumie.
2: Nenga. Ye, ye, ye.
4: Chonga babo na wana nukwe
2: fwaku. Ye laika musici.
1: Balidia Jasmine.
2: Balidia Jasmine.
1: Ba Gloria Bucci.
2: Tugende mu maso.
1: Yes. Enoko bangandi.
2: Yeah. Kati echo ze nibe kitabu za bya tugende mu maso.
1: Anti ID.
2: Nte nyimba ze za amanyi.
4: Namba la yembe.
1: Oxygen conscious.
3: Dikonye sawa mwenda. Edemi sana
5: Busoga Royal Radio.

0: Sima bak byoremba. For sure it's a wonderful banger. Remba
1: Remba leke.
0: Remba masavu baide ku TikTok luri kutambula.
1: Ino.
0: Eh.
1: Remba leke.
0: Ah, e wife bande ta saba taka.
1: I think I love from December. Obabe.
0: Baliru iza wize. Alwaliyo.
1: Twali muchi ye mu December. Koma Rachel Alonso ndikira mu December nga ali kwenda ndu bisemo wano. Rwetwa tulijawa enamwendwa. Rwa promera. Paso kalwa balula kuchisenga.
0: Atabanga lulo lwe yasindikira zeno. It is sometimes mbi mbiringira bulingi.
1: Rwacho ti yakusindikira kulembole.
0: Kambone muchati wano baida. Ali no lomba lwe yasindikira.
1: No lwo.
0: Nenda ino omuntu nga kaogo
1: kino. No lwo.
0: Na.
1: Sadai.
0: Ah yansindikira tuzo omwana. Tuzo omumwa.
1: Omumwa. Omumwa wale.
0: Uh-huh.
1: So niru nolue mbae lwa filmina. Aye, waliwo waliwo nga alikuenda pushing olwo. Ndimaze na idukira omumwa. Yeru yali alikuenda so kukulachi okupushinga. Ndoza ba yogena mwaonisi mba ya mkoba. Chobo okole kasoke malo pushing olwo mbalo no atengeri jenina sheye na muendo wabikoze vitia. Na ukulu lekula vuti nini officially. Aye nga lwaida kwa omdesemba. Aye, rugemi ya kati. For sure, musobi ya kula muisa.
0: Oh, musobi
1: ya. Oba, alikuenda alonda wa.
0: Alikuenda alonda.
1: Musobi ya.
0: So, luemba lulu njolo. Oba, idokopi ni kuluemba lwa Tina Baby.
1: Mm.
0: Balueta Oma.
1: Oma.
0: Mm.
1: Oma.
0: Okay.

Alright. Oli ku chinana na munana. Akatuni zomka gabusoga re radio. Edachi kadweze mwenda nedibise kusawa eyukumi. Ena kudumezi didimakumi abiri na isatu omwezi gwa mukaga. Ona kuluwa kubiri omwaka nkumi abiri makumi abiri na mukaga. Katuwe tumunangwe osivye bulungi. Era katuwe tumunangwe mbera erioke nkwaniriza mu program. Ebi kusike The Royal Program. Mazo kubange tandika pake sawa ndala ya kanzimye nzimye. Ngabulido nga tuogela kunsonge do edikola amakuru. Ojema iso nukuba ngote gera evi ntunga evi tambula mbutufu wabiyo. Ensonga ise masonga edhili kutambula miwangile feria Uganda. Kuise mazinga wa Afrika wala nukwe tola ensi yona yona. Ona kolwa lero. Maulide malunji ti malunji. Kusaidi eyali speaker parliament. The right honorable Aneti Anita Amongo. Okusinzira kugomu ndagali kulaganti Aneti Amongo embere yobula mbwe tinunji alikuta wanizi bwe chiru wa ire erango kusinzira kumu kwa nebefu za kubye mbu omucharono yafunie bloody clot erango kusinzira kumbere angabweri babakaba inavambi tundebye teso bakubiriza government okumu ikiriza aje afuno bwe dandabi tuida kuba tujamesu neokuba tulinga kunsongeyo. Tutegere nsonga lwaki government ekaleme sisa abantu bendo kubanga bajjo kuchala maka ganita mongo okujayo lwaki biri bityo oyidwa kubanga obitegera bulungi. General Muhoozi Kainerugaba ajire maiso nokubanga akawanga mula nti omuchala muna mateka oyiwanga eria Kenya Martha Karua gwe bayizizayo ona kulwe gulonga bali kumulemesa okuba mu nsonga da eria Surukwago. Muhoozi akubinti ninze mwene ya muizizayo ate atika ila mkumu ikiriza kuni na Uganda. Tutuka mweta kuni na Uganda. Na kukovye chintu chino chama thakaru waniru kwago chigazi okusinza kumbela mjema yesu na kubwa ngeta mbula ila na kutegeza nti binobyo nebina bidikwetu ulira kumisango kwa Dr. Kizza Besigye olwa lero nja kubwa nkutegeze nsongedo mbula mbulu kufuwado. Okwira mokulo ndakalu wali mu district ye Kalangala kuli kubinda binda akaluka na kulwancho ayo kusinzira kunsonga nga bedili kutambula kibina cha National Unity Platform ebintu batandi so butabitegeera bulungi bali kwagana boxed vire mukachika kebyo kulonda nga siru badichusiza NUP erazo kutya nti akaluka no kayinzo kubanga kona baka ibyira nga bakalina kalonda kalona kulwancho oda kubanga obitegeera nesonge dindi kamala mu program. Ebi kusike The Royal Program zeni zasa mwanga njaka butala The Royal Presenter. Amazo kubanga nti ya moka tusumetu mnange. Umazo kubanga ufu nechomi sana. Oliku business ya ujire maiso na kubanga ota kwa kale dio kubomulele tugo. Osumlo kubanga otufune saifene soka. Ya mikwano jefabalu nji eno aba Pure Flow Financing. Aba kutusa kupichi pichi kuchibanda mpola. Aba li kutegeza nti bacha lide kuwale. Kuplot namba iku mina itanu. Kuredi road wanumusite ya idinda. Ojema iso nukuba ngofu na bulichika echa pichi pichi choyenda kuchima ndampola. Osasule ngenobo kwesa pichi pichi embele tambule mari dadi sana. Na batamu isente mzai finisuka tujakuja tupake sawa. Ndala ya kanzimye nzimye. Akona kwero mnange ngabli do. Ojema iso nukuba ngotanga ze mikiseji kuwangu zomudidi ogwe sente. Ngabayi nwebali kuba ngabadi wangula. Wena aunakulu walero geme ismuyo. Ojema iso nukuba ngote ginati wanabo nize star ibidi muenda msam standala hash. Noni geswa okeo okay, dhokuba ngugwa mbintu embili tambule maldadi sana. Putini omudidi tumazo kuba nga tugwanirizi tugwanduruza. Wanamu program webi kusike. Gwona sobo kujema iso nukuba nga mnango wangula. Osobo kuba ngugwa mchita vuchia mitu walo etani taneja bonus. Abantu mjakuba basatu. Kumitu walo etani tanu. Then abantu wa ife mnange. Moja kuba bana kumitu walo ikumi ikumi. Eja Uganda. Tuida kuba angatuwa yuko mtu mlala emitu wala abidi. Eja Uganda. Then naundi ogwe muituli ya mitu wala atanu. Kasto niga sta ibidi. Mwenda. Musambu standala hash. Onige soba ukembele tambule madadi sana. Ngabili do. Mkwanu guangali kuendo kuba ngotu sendoza mprogramu. Weno.
message yeferi 07 munana ibiri 09 nsambu na isatu chinana munana ni message da WhatsApp donka ojo kubangobita embele tambule madadi sana program bajete viku sike the royal program katandike.

0: unyweka. Nga tubule tede mu mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude mu kibala kya apple, emizabibu, enkoge ne michungwa. Splash kachupa, flavor mu kachupa.
1: Flavor on the go.
2: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye biru wa ilebiru mie muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditafulu mabulunji. Ebi enda ati bimuluma. Kwe gamba wa idandabu watu ukana wako wa.
3: Olimo nendo ere dodo naduna domenye. Sira pia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizi wa munda. Ni imwaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibie. Imwaba uzambwe ndene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy ze denda ulo. Okweto olore iwanga. Iranga yaka kasi. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7 munana isatu ina itano musanvu mukaga ni ku note 7 itano isatu itano ibiri mukaga munana eranga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanzibwa cough wa bulichika.

0: eno neyachaba zindo wabusoga. Chinana namuna nakatoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Onde
1: kavu wa maino gangwaina baba. Ngankobye nti ndi kuira. Kutegeze kunsonga edhe yali kulodimea Elias Lukwago munange chadachi omulamuzi amwimye beiro era nga bwe nakobye nti kino nze nabirendi kukisuubira kuba omukulu mwene kumugema yakoba nti ali kwenda

0: Dekabusa.
1: Dekabusa. So
0: nebyo
1: kataka kafuka ka dekabusa.
0: Odyo bari kwidirira.
1: Mugamba muti abafande ku police station zezenja uro.
0: Nga muri kuwuliriza.
1: Nga muwuliriza muite bafande abalala. Tunyumirwe diba. Tunyumirwe diba. Ewe natumira tata muzeyi wange. Abafande bonna bajja mutegeera. Yoyo. Nera ka mutumireko agamba tia afande Anatoli muleterwa akulira police abajita community policing police no muntu wabulijjo
0: zena we nao
1: Uganda
0: ngana ntumire kwa afande akoba tia afande Maganda Siraji
1: yes
0: afande wa Makagaka
1: oyo afande Anatoli muleterwa
0: okay
1: oyo tata wababaze abeddingana abanga yadda kutata atata nzala
0: okay
1: yes so embera bwetu kira maso kubanga etambula yaliko regional police commander said ze busoke yavao na agenda said ze Kampala eyo kati wa community policing wabwe bate bakiita police no muntu wabulijjo yes Waliwo polisi jiagenda na jiagenda nga eju debi kuu nasoka na gugumbula wa sidikali
0: atirachi hebyo biabulido
1: ngamba chichino
0: biabulido hebyo
1: nga batsajia ba inmates
0: in fact bibindu ya
1: baka biku
0: bibindu ya milu nijiti abantu bibatata kuino bilogozi walikuwa na makomerago abantu bago gira kwa itipa idibiriyo abantu bali mumbera ambi
1: abantu bali mumbera ambi bali ya bubi
0: basula bubi ula inzoka atika bibaba jakusula but evi kubirie bulichimu
1: bakulengeza Johnny Terry beba saka kabirizi beba
0: bagamba
1: amakomera majuvu to the extent inti wevao koko kugende manjo
0: Ojokwa gana nga mwino yenizewo
1: Echifocho wachi tute Atato sumbu wa muntu yena
0: Balibu vino Kati ataka biche yongere kwa amadua lido Amadua lido galikuna Amadua lido Amadua Jono nobulamu
1: Kati polisi Lada mumakomera Mujiyo bana ba politiko polizo nazi
0: Bakendeze namba
1: Bakendeze namba
0: Yelu wachi abantu baba sibu lachi yona chwe
1: Abamu tebeta aga sibu lwa
0: Ati kati mumbere
1: Walio muntu nga wada mubantu Nga tete tagwana kubeda mubantu Uwembera Urene isai.
0: Ezi atagawa nakuwa mubantu.
1: Ntu guliriza.
0: Ntu guliriza chido. Luachi, abantu wabandi baba tuwa makomela tiba uduwanga kumisango jabwe.
1: Ntu guliriza.
0: Singa baba anachima nizo singa cha waku.
1: It's okay. Baba yes. Mtu wale bamuweze se. Deni baba nye chitako.
0: So, baria balikuwa tereka butereka.
1: Ne walia abantu. Nga ye mutemu.
0: Chitufu.
1: Nga ye bulichasa angata.
0: Bati ya mateka agakubachi kucho.
1: Nti bamuweze se.
0: Adi, baba muweze se bamuza lile chua nizo chigwe. Akulia itenge space for abandi. Okutu alo mtu, tibali kumuwezi, sa tibali ikulachi, abantu bali kwenye gabwe nige.
1: Kare, bwechile chitambula, katabene, baje, onyize.
0: Nize.
1: Genda. Genda.
0: Vinu mizo mutima.
1: Mjaga mbaba kama bange.
0: Ndina kwenye dukira, ali mwikomeda.
1: Tumusaja ya nyize.
0: Ndina kwenye dukire. Ali mwikomeda.
1: Olaba? No genda.
0: Yes, sebo.
1: Zenja banyo nyola. Baga umusaja ya badaya gana kava, mazika ningo msungu buunje.
0: Ataka bila ugatufire kwecho. Amadu aliro. Ata nende dikutambula butambula mbu naidua alido olo ncho ndikuila nama dua alidago
1: gama rwario gama kunjile
0: agandio gama kunjile neja eje bujiri
1: nagenda kumu dua alide kuru nga tuweta agasikani eje awa numujinja nga tuweta agasikani sebo sawa tano ezo kumacha nga akola musikani tana gula uo
0: bantu balibu bino nafana report last weekend nila ncho gira ku Aidu aliyeye nakavule ndi mumbera ambi. Yeringa lulumo sirifalo.
1: Rumu? Rumu waliwo brother afya gena na firwa abalongo. Kati mukaddo wafe na like na azika moko. Nitumutwala mudwali eliye bujiri. Ni ebyaddala ne siringi eri mukuyika. Siringi.
0: Andi kati amadwali ogazimba ku mirembe jeira.
1: Bibino biwude ni ebyedda.
0: Mirembe ja madwali agazimba president yomu. Kwa ina mwagira nakati hatero wachitali koba waku na waku nite haka zimba Jasi watamu bunu
1: Ngojeko kulinovete inga mulago Doa liochiri yesi manye Pozi by the mulage ye kawempe Ne dalariri yao Sikandekare Katulave embera nga wikira baso kubanga etambula Katulave embera nga wikira baso kubanga etambula Politikizi kasawa yada mu